0: Eyo, kebet the hoti mutien marione. Ki kebet grapefruit ina yebera loyo. Wano hudu memio micha pool but jome keju tuku kedwa. Keju tuku kedi kebet pake loje machalo. Utoha dwe idwe. Upik chapite chapit. Millionario. Ichapite chapit. Kere jemo kena pool ata. I Airtel D Star achela bora beach star a beach star a deck star ario ash. I MTN D Star achela bora beach star angwen star a beach star angwen ash. Onyo limwa I www.kbet.ug. Iteke jutuku ni online. Kebet kere vroom. Ine bera loyo. Lumo chike titkere. Gechutuku beru pitara mohano karpiruwa beach. Gechutuku meu loju pepeke yotkum.
1: Bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon ti ni adi
2: la la me gin we di we ni ti ngi ka meti jeri
1: ya ya boda ti makija na ngi ni bir ko mala wa bir mar ne ko mala wa bir mar ne ye boda na ngi indu ya
2: kon ki kon men ma dak la me le lu ni ana ko ana boda ana kon
3: la mi ju ma ga mak mo ma cha an la member
2: jel boda yo bir ko ma nyen no mi wa ta chon di ya ya boda wa re ji flavor gin no bir ko ma mit ma ku ma ki Yubuki P, New Pro Spirit, Kitchen Flavor. Come on, nung edukan mogi keni lupa.

0: Michakuba ulimu duki od lonyo paspik.
1: Ulim loving radio. Chanto tibor ulim kakan. Chanto nyame speak anti jepe. Mar kiat manoji me donyo kere loving radio. Od lonyo paspik. Hello.
2: Lonyo paspik ye.
3: La wala palurem.
4: La wala palurem.
5: La wala palurem.
6: Le wala palurem. Chawa bor me owa chawa pa me utiero. Keep yera bor we abu entonia beach. Speak farmer. Duan ma pegik.
3: La wala palurem.
4: La wala palurem.
5: La wala palurem.
6: Le wala palurem.

0: Wella medong better law in line met shim a medong better law in Uganda. MTN. MTN tiu ita Uganda Communications Commission.
1: Bara ke bin ke tiar ke kiron bin ke tiar ke custom kona bin ke tiar ke la chu a chu le bu ke la cha chu gini mon kong ti ni adi
2: la la me gin wi di we ni ti ringe kameti jeriye
1: ya boda ti makija na nge ni bir ko mala wa bir amarne ko mala wa bir amarne ni boda na nge indu ya
2: kong ki kong men ma dak la me le luani ana ko ana boda ana kong
3: la mi ju ma ga mak mo ma chal an la member
2: chal boda yo bir ko ma nyen no mi wa cha chon dia ga boda wa reji flavor gin no bir ko ma mit ma ku ma ki Yubuki P, New Flow Spirit, Kitchen Flavor. Koman nunge dukan mogi keni lubu Uganda. Dulmi 7Cs Experts Limited. Kira ye yubo tap giti nunge chireka ikabaka road ikampala Uganda. Dulmana yebere kilupotin koma kilueni kakasa flavor gin. Komit kanywa chiku katipiu. Kaimira wilone wilma bulbi katons maduong. Ko chimi number. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwena nguen. Apichela bira pungwen. Apungwena bichela